0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginon. And we got the 14 minutes Saturday 8 o'clock. It's a cat's eye for you with Touch. Oi, magandang umaga po, sweetheart. Medyo nagkaroon lang ng power interruption kanina. It's simply because of one major reason. Walang daloy po yung aming kuryente. Kaya nga brown out, di ba? Walang daloy ng kuryente. Well, I don't know the major reason. The real reason behind the short brownout. Pero one thing's for sure. Nawala kami. Pero it feels good to know na mayroon pa rin nag-detect sa amin na, huy, nakabalik na mo. May nakikinig pa rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre pa, Jason Steele. Still doing the show until 9 o'clock. Ano ba ang inyong mga ginagawa sa oras na ito? Medyo makulimlim yung umaga natin, ano? Hindi matindi yung sikat ang araw. Yung mga maglalaba dyan, ano balita? Ha? Ano ba ang plano? Itutuloy mo ba yung paglalaba mo? mukhang bubuhos na naman mamaya siguro yung ulan. Ganito rin kahapon eh. Medyo landong ba? Medyo landong ang ating panahon. Tapos pagdating ng hapon, alas 4, alas 5, biglang bumuhos yung malakas na ulan, ano? As in, malakas na ulan. Yung parang galit na galit na ulan. Ay, nako, parang meron pa nga tayong hangover ng malakas na ulan kasi medyo mabugnaw-bugnaw pagamay, di ba? At least, nalinis yung mga kalsada natin. Lalo na dyan sa mga ginagawang pasyalan ng mga aso yung mga kalsada. Di ba? Makikita mo, napakadumi ng mga kalsada. At least, nakatulong yung malakas sa ulan. Na-wash out yung mga dumi ng hayop na hindi nakikita ng mga may-ari ng mga aso. Ipinapasyal pa nila, tuwan-tuwa sila. O kala nila, playground ng mga aso yung mga kalsada. Tapos, pag naihi, kaya na-poop yung aso, sige. Isipin nyo naman, kalsada po yan. At saka, dyan din kayo nakatira. Di ba? Lalo-lalo na dyan sa may Kainito, sa may Everlasting. Dito po sa may Carmen. Nako, pag nakikita nyo, talaga naman. Anyway, sige, magandang umaga muna. Ang Prince Faisal ang taxi. Prince Faisal taxi. Prince Faisal ang puwan, magandang umaga. John Durf Tennis Club sa may Barang Opon, nakikinig sa atin. Good morning. Maraming salamat po. Vicente Dote, Butodi Taxi. Magandang morning. Thank you so much. Nakikinig ka pa rin ba, Vicente? Nagtag siya kanina eh. Mga taga-kamamana, nakikinig sa atin ngayon. Isang magandang umaga po. Kina Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, o sa kanyang apo daw, Dieto, Jeanine, Liana, Jane, Levy, Mayor Miles, og akong anak, si Hasmi, Leovi, at saka kay Leo, Abi. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pangikinig. Mamaya, announcement ng mga winners ng Bugas at Groceries ng Tabayanan, mga sweethearts. Yan naman, padayo lang sa magpamina dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, 8 and 6 sa susunod na habang buhay. Ben and Ben Danson was brought to you by Big Shot Hot Dog. Agad pa lang, panalo na sa sarap. Oy, magandang umaga, Victor, ano to? Vincent Octubre pala to. Ayan, Raptor Taxi Analu. Ba? Yung mga taxi drivers natin ngayon, ha? Magandang umaga sa inyo. Dami nangikinig ng taxi drivers, ba? Ayan, TY, sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Ha? Ito muna, yung mga babanggitin ko mga pangalan, ha? Ito po yung mga nanalo. Okay, ng bugas at groceries. O, pakinig mabuti, mga sweethearts. Ito yung mga nanalo, oh. Si Enrico Liwagon ng Consolacion District 4. Enrico Liwagon ng Barangay Consolacion District 4. Congratulations. Nakadaog ka, ha? Nakadaog ka og bugas at groceries. Magdala ka ng ID. Ganun din, si Ray Boglas Ojige. Ray Boglas Ojige ng Tibasak Makasandi. Congratulations also. Nakadaogsad ka og bugas at groceries. Ganun din si Jose Villa. O Jose Villa ng Bayabas Zone 1. Jose Villa, congratulations. Nakadaogsad ka og bugas at saka groceries. Ganun din itong si Naiza Jimenez. Naiza Jimenez ng Bayabas din, ha? Zone 6 naman. Bayabas Zone 6, congratulations. Naiza Jimenez, nakadaogsad ka og bugas at saka groceries. Magdala ka rin ng ID. Pwede ka pumunta rito. Yan, pwede kayong pumunta rito, ha? Yung mga babagit, binabagit ko mga pangalan ngayon, pwede na po kayong pumunta rito. Ganun din, si Hernan Abalde ng Nazareth. Alright, Hernan Abalde ng Barangay Nazareth. Si Nilo Kindala ng Kulambog, Lapasan. Congratulations, Nilo. At Leonard John Arigin. Driver po ito ng Rhea Taxi. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. Congratulations. Nakadaogsad ka og bugas at saka groceries. Mag-claim ka na. Dala kang ID. Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Yan po. Yung ilan pa lamang sa mga nabanggit kong pangalan. Yung mga names na yan. Meron na po silang bugas at groceries. All you have to do is be here. Ayan, magpunta po kayo rito. Ang aming istasyon located po sa Pico Admin Building, Babeta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Dito po sa Carmen Ilaya yan, ha? Alright, 35 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more of those hits. Kaya naman, padayon ng mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Consolacion, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Hey, 2.7 FM again. The order city 93.7 FM. Boogie on. Hey, we get 8:46 on the clock. Roar! So from Katy Perry. Ay, magandang umaga, mga taga Mahogany Section, ha? Maraming salamat po. Ate Danette, good morning. Thank you so much. Ang lakas pa rin ng monitor kahit mag-brownout pa yan. Babalik at babalik yan sila. Sina Grizel Bagares, magandang umaga rin. Ang paborito po naming radio station talaga kayo, sabi niya. Carl Hyben, maraming salamat po sa inyo. Hensel Fame, dun sa Francisco. Mga taga makabalan pala ito. O especially sa among walay absent sa pagbaminaw. Yan, thank you so much, Grizel Bagares at ang Bagares family. Maayong buntag! Dagang salamat, Gales family. As always, kahit mag-brownout pa, babalik at babalik ka rin. Mga taga-barangay 17 ito, Burgos del Pilar. Sa patuloy na nakikinig, ha? Bumalik na, ha? Umalis kanina, siyempre, brownout, eh. O, diba? Pero at least, eto na, naka-Heart FM ka na ulit. Maayong buntag! Dagang salamat. Padayon lang mo sa pagpaminam, okay? 8:49 on the clock! Pag commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo siyempre. More of those hits. At uli mga minuto ng ating programa, ha? Ako pa rin to. My name is Jason. Jason Steele. Mga sweethearts! Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7. Birch Street.

92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM. We'll be on 3 more minutes before we hit 9 o'clock. It's Captain Joe. Pahina. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ha. Yung mga nakasama ko since 7 o'clock, nakasama ko rin sa brownout kanina. Sa pagbalik namin. Maraming salamat po. Tabayanan si Harvey Stone para sa pagbalik naman natin sa ating dekada 90. We will be going back through time, 1990s, and he'll be giving you the biggest hits of the 90s. Ah, maraming salamat po. My name is Jason Steele. Wala po akong kasabihan ngayon, Sabado eh. Day of yung mga kasabihan. Ha? Padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy Sabado mga sweethearts! Welcome po sa ating programa, The 90s Heart. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 12 tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Bulacanog, Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:45 ang oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin, Harvey Stone. First hour pa po tayo, ha? Taas-taas pa itong panag-uban. Sama-sama tayo hanggang alas 12. Of course, ating programang Heart, the 90s Heart. Welcome, ha, sa ngayon lang naka-tune in. Good morning po sa inyong lahat. At batiin natin ng happy-happy listening dyan sa may buluan, talipan pa sa Aura Meat Shop, sa mga fish vendor nila. Good morning to all of you. And once again, sa may Carmen Market Mahogany Section, Nanette Raniego, good morning. Hi din sa Panoy Lumpia Maker, kay Jun Inteng Raniego, Tiboy Laguna, and of course, sa kanilang president si Ma'am Jennifer Palencia. Happy-happy Saturday po sa inyong lahat. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Centro Lapasan. Boy Tal, especially kay Jajam, ang leader of the band. And it's coming from Sanale Residence. Happy, happy listening sa inyong tanandiya, ha? 9:46 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin 10:15. Time to brunch was by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7.75 lang SRP per baso. Bili na! Second hour na po tayo ng ating programang The 90s Heart. At syempre, happy happy Sabado po sa lahat ng mga sweethearts natin na nag-enjoy ha. Yung mga sumasayo pa dyan. Nako, grabe bukembot si ate oh. Oh, Ate Carla, happy happy listening. Yeah, mga Bloomingdale Zumba momshies natin ha. At saka may panawagan pala tayo dito ha. Yung basta sabi lang niya, may naiwan siya ditong... ano ba to? Yung ORCR na kanyang sasakyan sa taxi. Mirage G4 daw yung nasakyan niya kahapon. At saka nag-drop pa daw sila dun sa may LTO Agusan. O, sino may yung driver? O, kung nakikinig ka man sa amin ngayon, paki-check nga kung may envelope ba dyan na may laman na ORCR ng Chevrolet Colorado. O, paki-contact na lang po yung may-ari. Or mas mainam pa na... Ihatid mo lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Andiyan po yung Heart FM. Paliog ha sa driver nga nakakita sa ORCR na nabilin gahapon sa pasahero na nagsakay sa iya ha. Papuntang Taguloan dahil niyo. Sana makita na sir ha. Anyway, happy happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Villanueva. Good morning to all of you. 10:17 ang oras natin. More music pa rin, the best of 90s. Dito lang sa The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Feeling stressed? Hair looking dull? Nails need some love?
3: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
2: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
3: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
2: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
3: LAB Beauty Studio.
2: Your beauty, your glow, your moment.
1: The best variety of music all day. Heart 92.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 32 minutes after 10 o'clock. Good morning muli sa mga sweethearts natin na nasa bahay lang ngayon. Yeah, but syempre rest day eh. Happy listening din po sa lahat ng ating mga drivers ha. Or your Orozco minibus number 25. Nakikinig sila sa ating ngayon. Happy listening din sa kanilang driver na si Ehong. Grabe daw kung mga laras ng pasahero. At saka sa kanilang pao, si Cabanyas, pinaka-chick boy. Oy, may kilala akong ganito. Good morning sa inyo ha. Thank you and God bless din. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Good morning sa inyo, sir. At once again, ang ating mga kaibigan din dyan po sa may Carmen Market. Shoutout po sa inyong lahat. At happy listening din kay Mommy Marilyn. Oh, sumasayo si Mommy ngayon ha. Ako, grabe Mommy. Good morning. Happy Sabado po sa iyo. 10:33 ang oras natin. More music pa rin. The best of 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 10:47 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Still on the program, the 90s Heart. Of course, kasama niyo si Harvey Stone. Batiin natin ng happy listening, ha? Shout out kay Mommy Rita Manga and of course kay Mommy Faith at kay Uncle Fern. Good morning sa'yo. happy listening din sa 787 Laundry Shop kay Janet Hidalgo and also kay Zoe Viralio. Oras natin 10:47. Ako'y magbabalik pa dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.

0: 32.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon, 1116 ang oras natin. Final hour na po ng ating programang The 90s Heart. At saka caught in between na tayo, ha. Caught between, in between kung kakain ka pa ba ng almusal or ituloy mo na lang mag-lunch. Di ba pwede na bang mag-brunch ka na lang para at least tipid? Mamayang gabi, uminom ka na lang ng tubig. O at least, di ba? Tuloy na tuloy yung diet mo. Anyway, yung mga nasa gym natin ngayon, ha? Yung mga health buffs natin, happy listening po sa inyong lahat. Nako, ang laki na ng muscle ni Kuya. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may JR Borja Extension. And of course, ang ating mga pump boy dyan, ha? Sa ating mga gasolinahan. May pagtaas na naman ng gasolina for next week, ha? Abangan natin yan. Anyway, mag-enjoy pa rin tayo kasi I'll still be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:46 na po ang oras natin. Nako! Anong desisyon mo ngayon? Mag-breakfast o mag-lunch? Oh, tuloy mo na lang yan ha. Anyways, yung mga kumakain ngayon. And of course, yung mga nasa paborito nila mga karinderya. Shoutout po sa inyong lahat. O yung Megan's Eatery ha. Na-miss na namin na yung mga sweethearts natin dyan ha. Si Pretty Boy, mga yung pagpamilya sa inyo din ha. And of course, ang ating mga sweethearts din sa may Neng's Eatery dito sa may Carmen. Shoutout po sa inyo. Ang ating mga, yung RM Station dyan po sa may Ladaw. Ladaw RM Station dyan sa may Gusa. Ayun, ano ba? Nagkabaliktad na. Happy, happy listening sa inyo, ha? And yung ating mga Orozco minibus drivers, shoutout once again sa inyo. At saka yung, sino ba? Yung Don Sals. Happy, happy listening po sa inyo. Hi din sa Marv Barbershop, kay Marv Obvious, Carl Milan, kay Glyza May, and also kay Zia. Maraming salamat po, ha? And shoutout po sa inyong tanan din, ha? Itong mga barbero na to. Alright, 11:47 na po ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bagaydon. Honest natin, we've got 57 minutes after 11 o'clock. Mag-alas 12 na. Mga kumakain ngayon, happy happy eating po sinyo. Lafangan time na ha. At saka yung mga kumakain din dyan sa may Tisha Eatery. Shoutout po sa inyong lahat dyan po sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Uy, ang atong mga tindera diya ha. Ako, napaka-beautiful ng smile nila. Pag Sabado, kahit na hindi punuan yung kainan nila, pero at least nag-enjoy sila sa mga music natin dito sa Heart FM. Mamaya, pupuno na yan. Shoutout din po sa ating mga kaibigan nating mga dispatcher ha. Andiyan po sa may Gaisano Mall. Yung mga Gatoda din drivers natin. Happy happy listening. Iputada driver, shoutout po sa inyong lahat. And by time for harvest, so maraming salamat for being with me. Susunod na po si George para po sa inyong mga paboritong mga love songs. Hanggang alas tres po yung pagsasama nyo ha. And ang programang yung Music from the Heart. Here's now a song from Boyzone, All That I Need. Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Happy weekend everyone, God bless you all.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Got some technical things happening. This is what we call live. Hi mga sweethearts. Yeah, we're checking on some things over our software. Anyway, maraming salamat sa mga naka-tune in lagi, ha. Samahan niyo ako till 3 o'clock dito sa ating programang Music from the Heart Weekend Edition. Diba? Ganito. Masaya kapag nagkakasama tayo sa mainit na Saturday. Hi to 2475 sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Tizea Eatery o Tisha Eatery. Oh, sige, I'll try to play a requested song. Okay, Mr. Ryder daw. Uy, hi sa'yo, Mr. Ryder. Also, hi sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Gusto ko lang mag-hi kay Fern and Faith, ha? Kamusta kayo? Oh, punta kayo dito, bisita din. Kamusta? Si 3716 sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Bulwa Zone 5. Tali pa pa. Ora meat shop. Sa mga fish vendor. Gusto ko yung sabihin eh. Isda mo di ha, karne mo. maraming salamat for always tuning in. I guess we're okay. I guess everything is good now. Thank you. Appreciate namin inyong pag-iintay. And yeah, I promise you more love songs. So let me do my thing here in playing you that. By the way, before I do, text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 12:30, here are the love songs that I have promised you. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tunog Tiyara.
3: Tingin ko pa lang para bang
2: local and proud.

0: Show Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: show spin off.
1: Kada Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Jada, and Killside Production.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Parang we're just pairing up with the weather. The feels, the chill feels. Ngayong Sabado, dahil ayan na, uy, bugat na ang dagum sa gawas, ha? Again, this is caused by the TRAF o LPA extension. Kaya po nararanasan natin ito. And it might occur in a few hours. Yung manaka-naka hanggang sa malakas na pag-ulan. Hi! Sarap may kahag. Kasi malamig. Diba? Habang may kahag ka, nagkakape kayo. Oo, may kinakain kayo. Ano, yung bread. Kung ano man yung masarap kainin ngayon, mga sampurado. Something hot, something init, something na mainit. Diba? Pagsasaluhan. And we're gonna be, yes, pagsasaluhan din natin ang mga love songs till 3 o'clock. Third hour na ng ating programang Music from the Heart, the Weekend Edition. Ngayong Sabado, 2745. Malamdungon nga kautuhon sa tanan, George, feel na ang katugnon sa panahon. Murag mubati na taog kalamion sa atong mga kaugalingon. Okay ra ang panahon, mubugnaw, basta di lang ikaw or kamo eh. Dahil sa musika, ginaplay mo, George. Yes, no worries. I'm more than thrilled to play you all your favorite love hits. Okay? Ako na bahala. Ayaw ka worry, ha? Let's go through our Facebook page. Jeff Rox, Fabre Acedron. Magandang hapon po, Heart FM. Shout out sa asawa ko dyan, sa may Parm Bugas, Claveria, Mosqueda family. Mag-ingat ka dyan at aming dalawa po na driver na si Kuya Roel Pedro. Pauwi na kami galing deliver po. Salamat, Heart FM. You guys take good care, okay? Sa mga nagbabiyahe ngayon. Ay, naku, dobli ingat, kaya andalan. Oo, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, here we go, Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's fill the afternoon with nothing but love. Only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 2:31. Ay, ito yung gusto ko ma-feel. Yung warmth. Kasi malamig na sa labas. Hold me in your arms, please. Bugno man, uy. Bugno pag ito studio. Ay. Kape na lang ta. Yeah, let's share some coffee and some love songs until 3 o'clock. Ito po si George. Grabe naman to music from the heart of weekend edition mo. Buyag-buyag po. Ito si Sir Eddie. O, oh, diba? Sabi niya, tugno na kay George. Lagi. Lagi. Oh, virtual hug po sa inyong lahat dyan, ha? Ay, sa mga sweethearts natin, sa Kamayan, sa Manukan, Corrales Extension. Ayan, si Miss Marie. Maraming salamat po, ha? Oh, thank you din kay JL, kay John Ross. Magandang hapon sa inyo dyan. Sa may JL Flower Shop. Kaya pala familiar. Oh, napadaan na pala ako. Shoutout nga pala sa Barangay Parambuga, sa Happy Fiesta. From 7164. Eto. Kilala ko to eh. 1061 eh. Sabi niya, Mogi George, lami kayo kaon-kaon basta ulan. Diba? Bakit ganun? Pag umuulan, ang sarap ang food trip. Very nice kayo mo playlist. Marami pong salamat. Amping-amping tangtanan. O basta let's keep each other updated, okay? We'll be keeping you posted sa lahat ng mga updates sa ating weather. And speaking of keeping you posted, if you are free tonight, wala lang. Oh, just to let you know that Chada Sessions, Tunog Chada Sessions, will be live later on dyan po sa may KL, KL apartment. Dito po sa may Masterson Avenue. Uy, mamaya alas 6. Mga local bands ang ating matutunghayan. Oh, Girl Fever. We got Yuyu and many others. At eto pa, Isa Escueta will be playing live ang kanyang single na Agoy. Diba? Brought to you by 92.7 Heart FM and New Productions. Maraming salamat, Sir Danny. Ayan, thank you, ha? Albi Euro will also be there, and Julia. So join us later. Watch out for updates as well. Mamaya sa Tunog Chada, alas 6 hanggang alas 7. Oh, dito lang ha, sa Heart FM. Oh, so you keep me posted as well of your whereabouts at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. Let's keep the love songs rolling. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us
5: The number one.
6: Number one.
7: Number one.
6: Number one.
5: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Arts FM Bukidnon. 13 minutes bago mag-alas 3. Parang inihele tayo. Napakalamig pa ng panahon. Napakalamig pa ng love songs mo, George. Ay, sao na lang. Hilata ka muna. Oo, sige. Higa ka. O, kung wala kang kakadal, sige, una na lang. Isipin mo na lang na ako yan. Ow! Hindi, the warm hugs. O, diba? Magpapainit. Pero yung mga love songs ko, magpapa-relax din sa'yo. Diva 1061. O, happy eating sa mga kumakain ngayon, nagpo-food trip. 7805, happy listening to Angelica, Danica, kay Princess, Aladdin, and Reagan of Bonbon from Ate Weng. Si Rowena Bautista ng Barangay Patag. Maraming maraming salamat. Eto naman si 2026. That's the year. Yes, 2026. I like that. Sabi niya, kapangapay akong higdaanan ba? Napay music o gulan. Ay, sus kapirte. Pero dili pwede kay duty pa sa tindahan. Oh. Ay, pakita si mong boss nga natulog ka. Oo, wag. Minalang ka ng Heart FM. Free to, you know, feel the love. Si Ate Janet of Kia, oh, mula dyan sa Lavanderos Laundry. Maula na kapo nun dyan, eh. Ingat-ingat kayo lagi. Well, on this very, very chill and cold Saturday, I got a few minutes more to play you my final set. You better hang on to them. Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Moving closer to the end of the program, and I gotta wrap it up like a present. But thank you, maraming pong salamat sa lahat ng mga nag-join, sinamahan ako all throughout, and spending your Saturdays with me, di ba? Maraming salamat ha. Eto muna kay 5293, shoutout natin, George, lamigay paminaw sa mga pasahero na mo, oy. Sa Orozco minibus number 25, sa driver na si Ihong, sa pinakamantsyanag. Sa amok, si Pao, si Cabanya, sa pinaka-chick boy. Kayo talaga, 1061. Paholam Unlan, George. Oh, ako na, let me be your unan. Well, salamat sa Music of the Heart. Well, thank you din. Maraming salamat for joining me. And si Mami Marilyn sa ating Facebook page, nag-ulan, ingat ka dyan ha. Andito lang ako, naminaw sa Imuha. Sana madalhan lang kita ng... Oh, sarap niya, Mami. Uy. Tapos init na kape, ano? Sige lang, enjoy ka dyan. Sige, sinasamahan naman kita eh. Oh, diba? Through virtual. Isang subo para sa akin, okay? Thank you, Mami. My love and hugs. Anyways, a minute to go before we hit 3 o'clock and the 80s hits, or the 80s heart, with the 80s hits, ang susunod. Take good care at mag-enjoy ngayong Saturday. Sa mga pupunta mamaya, ha? Diyan po tayo sa may KL Clubhouse, dito sa may Uptown. O, malapit lang yan. O, sa isang gasolinahan, I think, in front of it. O, makikita nyo yan. At sa isang school, o, yung malaking school dyan, along the highway. So, very easy to go. Okay. Anyways, George is happy to be with you. And I have to say goodbye. Here's my love song, or make it my last song for you. Kita-kita tayo sa susunod na linggo. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 4:16. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: by Muro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Art FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:33. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM, Adlaw-Adlaw.
1: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
2: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang Adlaw kung dili mi maka Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
1: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
2: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:32. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.